ay. Lalo da yung kaupar at sao lalaw bulo lalang lalo da tayo kakita nga. Turo nga tuka tabang ganta luang ay. Ya nga lalo turo nga.